sebe ma beye mi wadi ya pani matina diye. Ewadi ya diye biye manifesti wofi ewadi na mesuma asadi eni mpiye. Aware pano eni mwenyamro. Ewadi mani mpiye. In the next 30 seconds.

0: akawa improved ma aye mane dibao binti amekaa sana umimini obasi saa wale na yetonye mimi na yede kwako wale aniye wakra na msista ketuwa beslami oba anu ni mi sista no ubiya filwa katuwa se oba abeslamia oba yinisi yekudidwe mpwa babi yedi yanisenye uwezu ufrejuma ba babi nye biedi tubisi yeti mami mba jedi se meba anaye demo ni menye na oba anaye yegwa wantingi jita asa
1: what's it yei?
0: Ujide mwadi menye lekwa kwantie pieja to nye menu.
1: Hey, wabawe, mwche mta mwenye wawe yano?
0: Ay, ene masimasa shobla bofu fase.
1: Mwche se, no, nusu, nini yama kamwana?
0: Wanu yi wane ni diifrimu, imi di yano shiri nina.
1: Kawasu utime polisi chenu. Eti, wawu diya mekase mwuse, se mwche mpe ome tina nasu wawu. Mwche mpe, oba nse ni baby, na baby man suswa ni baby, anka wiyensi. Ti, sese oba na wayi.
0: Ma, oni na mwka wa? Tawari mprobe ma, eye ma ne di bawu. Jinti ya mekase ana. Umimini oba sisa wale. Na yetonye mimi na yede kwako wale. Aniye wakra. Na msista ketuwa beslami. Oba anu ni mi sista no. Ubiya filwa katuwa se oba abeslamia. Oba yinisi yekudidwe mpwa babi yedi yanisenye uwezu ufrejuma ba babi nye biedi. Tubisi yeti. Mami mba jedi se meba anaye demo ni menye na oba anaye yekwa wantingi jita asa.
1: What's it yei?
0: Ujide mwadi menye lekwa wantingi pieja to nye menu. Ay, ene masimasa shobla bofu fase.
1: Mwche se, no, nusu, nini yama kamwana?
0: Wanu yi wane ni diifrimu, imi di yano shiri nina.
1: Kawasu utime polisi chenu. Eti, wawu diya mekase mwuse, se mwche mpe ome tina nasu wawu. Mwche mpe, oba nse ni baby, na baby man suswa ni baby, anka wiyensi. Sese oba na wayi.
0: Ma, oni na mwaka wa?
2: Ivi ase nangata, ema enye, ema e jolos, pa. How many times abu mwuse bema, mwuse ni nyoku yini ya, obe

0: no ntel so but obewu se ne nyonko boy ni na boy ni wiska nkwade a ono abema boy ne di no senka men nyae ba ko a konte beme bi no obef obewa lo obesa fa gel but ono mu no hu se ugo ske ntel ono mu obesa obi di no ntu no se kan ya odi ba ja gbomu no abi na ya me kan se nyankopon ye sere no mo nfa sa oba e ma di wi kan so me ma fe ni be beli enye izi sa di wi oba bi di beta ta wa bi ja ho ene kuma yi adie ba ko a me ma na ma tata ya ye di omu ni se oba tata o ano mo se show let one rena obe gu eni ma se poto
1: e o kan be so gu eni ma se se
0: oba ka so hu ni o
1: ai ka che se o bu a e o na ba e se mi ni o mi se mi
0: no o bu sia na o ne ko ko o be sia me ma be sia
1: hu na ene hu ni wa de ampa na hu o hu pa obe timi aka report no obe timi aka se o na ba na mi se mi be mi hu ni o mi mpa mi mi ko te mpa o
0: oba ki sa e ku me o nka na won ti o ezo ni egu eni ma se oba gu eni ma se a che no nyo fo nti o be di be gu ke me bi a mo nsa no nyo fo
1: se yes in fact to so na ma ne nye ho
0: nti na ya na o bu de no si se wa no wa ma ne dwe kito ba ko
1: da bi e o ha o mr
0: no wa ma ne dwe kito ba ko
1: da bi e o ha o mr se e di andre bye bye